kai ta munye shi daga nawuji ne shi ne bi Allah garmala kuntuni jira ban kallan mamar na litta ko gidin kanninga sama kallin bugu ti bite kan paganta bite kebe ayan ka gidin na masai hada ari bugu ti qura kan paganta qura kebe ayan ka gidin ni a masai hada ari bugu ti dumbu yenga akinya serin siga hakka mamar da yun kallan mutuba ka kanninga yun kallan diga kanin di kanne to ko jarayre wagadu shino nyeri bito nyeri kan yen takaki takadi kan shin takaki takadi jin takarni bila har mar me go birene ma mari shera ko be ya sababu ninge jara kara ken ga kan minna ken ga kan na ka minni mande mande dan kan ni be o tin nonda kenye ba ana shi kan ka ko hilan ka kutu ken ga kan minna ken ka diga kan ko war dan kan ni be oti nonna segela ana shikanni jopi ken diga yere minna ken diga yere anda kan burkina burkina dan kan di botin nonna ti dedu yo na aton to wagadu woru shire ganda kame shine bire jaman gidin tembu honu ti na kina ya amari kanne to gatinga murna ka mate Allah di farenga agani to Allah da agani lembane ke to ginati wagaunga agora ne la nga bire nyi nga ka wutu ti jigina nyi nga ka wutu ti maran no nyi deng ti ke hanti bashi ina ma mari daga idari kanuni yo mari nya kar ke wu kanen na mari ko ba namu jaru nga ka tirin kanen ba ka